ka wose wonya na ka wotimi ekobɔ adwuma no akɔ no na tie akɔnti basa no a adwuma bɔ no kra tie firi nani so wonya Mr. Kill ni bia betimi aboa wo ama wagyira no nice style bia bi obi wo nso ogukura na agye agu obi wo nso so dia ne dia no ya na agye sɛ ɔkɔpɛ lawyer na agye sɛ ye ka bi ma no ye timi kama no emfa mesrɛw pɛ Mr. Kill ni bi saa ha wo nyina ebe firi wo so na wo kyesɛ ɔgye ene fa ho de ayɛ wo dia anya saa wo kɔ kra match bi ni wani ma kokogu ase eba saa na baka se mehu yan kai no susu eni anu aduro ntimi serew eni mani mu ya wo ti Mr. Kill nka no bra ne beto bi na bibia koyie entimi emfa ma wo ye be ma wo ya hode sonko dia bo adwuma daada brabo wo ye be ma wo kɔ ne wo ba wo kɔ ne wo ba no me pa so Mr. Kill ene eni ade a ebetimi aboa wo am wo timi agyina wo nan so nti so wo ye be ma na abese wo ye be ma mu niema bi enkoyie ema wo saa no a ne wo pɛ Mr. Kill ni bi atimi anonom me pa so wo nju capsules nsusu every Kunlunga na limited nchain aye memedru at se eboa wo ema wo ye bema na prostate or how ewom wo jinsu otwa mu no niema nkoyie emfa ma wo no a basa no ha adwen ti misro se de obeya wo betimi agu nsuo na atimi agira nan so e de ama wo wonti ya wo mo bi wo kwampo na wo kwakwa agu nsuo no obetimi agira obesima bibia wo kra na mai odane ne ho a na hu se bia kam na wase akobi wo kra wa wie na se bi suso me pa cho pe ho ntun capsules ni bi se de beya wo jinsu no ha wo no ewom ni nyina no ni nyina etu obetimi etwa ede amaw me pato SNY granules nso so eye memedru me pato so wi obi a low sperm count e tete pa adwuma no utimi bo mo aya na mode hours 9 minutes e bo mo samunane no metimi ko wana metimi ko 2 hours 30 minutes mo ni nwanom ofi bo adwuma nye ene utimi bo adwuma ma fifre timete o star bia bi na so hwimfiri mu ma ofi e ko kwaye mu nye ne ewu tuwa tuwa tuwa unkwa da abuwe biya ni wa watimi akumne da misirawu. Mwaha honi nina no S and Y granos unye binu no mwa ebeti miyabuwa. Wadi boss wa na jeta ebeti miyabuwa ma humba yensu yonu. Nkwa mwane womu no atimi enya honden. Sile bi ebeti miyama oba etimi afo furu na onso so bibia etimi akoyi edi amam. Araba bazen pills onso so eye medra Kunlungana Limited edi aba misirawu. So yoba ohin vyo niyema nkoyi misirawu ada. Vyo wani siye ni ye, siye ni ye. Obu wa waa wanya kukuduwa nkanchila wa sister. Enko ye. Obi muwa wa mekanchila. Obu wa kachila wa yanoko. Esa nisebi ya ububefu. Tu wakacha kwa wanya mfira ubi. Obu wa onso nkanchila wa. Waa utimise na anu wada kujoba hii. Ufrena enko wa blokeo. Kwa sinsu waba abe siyako. Enura kurano. Uni kwa sisi yae. Naso ufrena kurano wa mpeke. Bibi enko ye watu na sene sisi mhu. Wahimfio enko ye. Unya araba bazen pilsina. Ibisi isi bia kama kama edi amao. Ansana wahimfio ho biti miejane na esono. Pe araba bazen pilsini bi enono. Afezu nsabu wono muha wono. Enko ye. Ubu nsana aja se. Utie muha mobi ati se aba. Mepacho basa anwa enche ye kura amisila. Pe araba bazen pilsini bi. Nemu ama uyo abasi mafra kupe. Siesi wahimfio ho. Unsabu wone mbeye beba ayasi ya wone yini nina efiwo edi amao. Ken tablet nsu ABP edu hypertension edu o misira upe binunom. Ni yisa hao ni nyenfri o enfa mao. Mepa cho Kunlungana Limited nruo nom. Se Mr. Kill wana ope no obe nom nwa ebe eme mua. Hunchu kasos ene yi o prostate hao ni nyenfri o edi amao. Ena S and Y granos low sperm count se ekle di amao. Araba bazin pills nsu eye madia. Ena ken tablet nsu so ABP. Se upe bi atwa. Pharmacy chemical ni heba shop sawudo wo mai mu no obenye bi ato misere wada ope nchiremu aburu mi die so na ofre 0244139176 anam 0204139176 de chotu ni 0274139176 now Kunlungana Limited penny for edi sawo so na bibia koyi edi amount me pa show so uyo bi a ubo 3 uye 3 se yen sisi oba 3 ho nem blinky blinky enter shiny shiny utimu se utimi botire metire hu ye fe obu obu uti a hu na ye bosu mi mienu kra na hu mfu ye obu obo ye na atwe ba akope na o eje hu afu dabi me pa cho me sirew salon bi beauty salon bi e wo not kaneshi e pe ejuma ye fo na onu omu aye ejuma pa cho omu hia obi a otimi botire me etire no e kwa na e dede dede obi nso e ba se tire yen style tire a se ya born yen style anasa wig ni yen hye wig no na ye timi style wig ni yen siesie ne kama kama mfa mawo me paacho wonim wig hye e paacho nyemo a mo hye frontal de chin ya ye koda ye na atu no
enyemu bia na ye kam asam no obu o so front